0: loto mbisibu ebrete jesus agiko loto ikamosale ato mbisiro kwa kolise biebeke akembede kwa kembede mbu mwanyanka mbede rume luatri kabla hon mbede kwa hon anya alepe bwe budu alepe bwe ke jesus toka kwa nyandranka ntobo kumlese wa nyandran rume lo chese abotor ko ke boto trewoto osime meme pomme nkonyandra po tobosewo loyike aborien ka roman meme on dimon kwa ole luka kenyo afetwenka kenno batua jesus ka ke akla kabato mi chemo wotigbedi lwe kramangesa nyandra ko kadi nyami bwa de nyami nyami lemo teme elle lote mo seroyé do Jésus kramosa le paquet e hanyami a hanyami boa semino hanyami boa en gon loko luna di ategi enyami boa loko luna di atobni ngisi mmyo ntega min promi ali botuka loko lona dia bosemo logbo me mioka jekedi nte mesawoloko ke ba hanyamiroko menoni ya bosemo di logbo ngamimbuka lona tejika ke ba fe tejika ke ba fu ngamimbuma wono wodi nyanka mona kema talo si brete ke woko fra ngamile ke woko ju wogura wogura wogura wogura wogura lo se badene ba kodi ateji kaken e bapo sembia manchebe manchema baba lo mette bringbi sibatolo ko wo ho ke we che won don hale wo ho ke wo tene pambore wo ho ke wo teile wo ne pa yabaro ko u ba ko ha ate rome ate ro ko ke abalenno lo nero ko ba pehendu ton le nota churi lo ka nyabaro ko no Prima moloko wubadri, wubafi sa enyoka metia bato bringbisi. Aboke mento, le pake pengeo, teme ngeo pwanka eye, odri nyankambo toho.
1: Enguha ugehe wante Jesus.

0: I'm ready, dear. We are eating our day ready. Oh, see you new.
1: Kaje so nga na se ba do tu won ma ba mon tla ya we a kila po ya rudo ya lo e ma che do ya se di lo ya se di kla e po yo tandi e je di me kla son yo nyen de ko ya di me kla nyen yo tandi e a ye don we po ona je no ma de di e Jésus mo ya po ti ya yi de o che klen jo kan dun we pe ona jo kila tu bo ti e ene ka ju ye mo kan ga pen de o mo de o po ko ya de o kle pe ye to mo mo me de o na ni o pa ya ne o che nu yi ji wo mu ya we de o po si son e de o kle pe o e mu o e me de mu taka o mo ne ko yo do ma te nyan ji be ya we na mo di na tro a me si so wu ya ma inye yi be a wo bo nu yon di de on da ka de kle ju ipe a ju yi di a impo a kle pe e se ko do ni de e se di a do e me impo a de kle pe ni de de ta ka si so me lu ya we e me de kle pe ta we e we kle ju mo mo de oda ka don pe ona chenu yi antion omo mo de onu bo je ama wo bo nu oda ka de pe enye yi ya e mu ya de aye sa we kle ju mo mo de o se pe don pe de oda ka po mo sa we ambe ni aye ko ke si mo we be de ayi we tunu tajue ante yi we ki we tia iwe me momo su wa ko cheno eye nyini po ko cheno yini wa amu ka da de nyo mo ko chen nu pe amu me si so ma se mu aye ponu a ni san de aye pa de aye ripo we mu ya we de aye ko ne de aye che we aye se ama ne aye pa de aye slampo o po ti da di kelo de odaka ona kila tu boti ne enye ka ka ko karbonu inya yu ye ni amu obletu yo de enye ka ko yo ni enye san ka we enye ka ko yo ni me ojo mu opa we de opo de o kle pe enye dodi we kle o san ne o enye meane e meane eteni e tu kle di nya e gba di e iwe si e be me e me ti mu wa we na we mu de po iro de e jai na we mu we e aro po nya ka teni me e da ja bo na we po iro omu ke lo wa opo ti dai ke lo de odaka kla tu boti ya de nya ka jujue omu ande o jua de be ade e ka to wa po ja jiti bo de o yo nya mu do po e o odie po we dia kani we dia e pun momo su e po ma e we clean e jamu e jiti clean amon de e Jesus me we clean ni we de o chepe de ti yipu amu osman da da yon pe we po se ti yipu amu ni we ya kani we just say we no de osman de o yeto ona po imba e we meti ipo asu asu wo. De ma amwe ta ipeto wa nyo we klein unwe nige. De cha we klein unwe jeje. We oru wacha wipeka. Okay, ne me wino papo don te ni de on da ka de ope. Clairement de se pepe pe de ape we a we ye ju. De nya ti yi po a de po yi we nya si san de kle pe ti o. Wo mo mo de se pe don pe de o da ka. Nyo mo de o po a ko yo de de o kle pe e. Ebe ni nyon ju. De nya kle e. Ebe nya bloa. Ko de on po ya klik pe ye. Eme na, nyon ni ay blo ya di ye. Te bo ti ya nyon. Flemon ti ya nyon. Si san we. Eme na sou san menye nyon. Ti yon, on po si san di ya klik pe ye. Eme nyan sou san. Di ye no e. Eme na blo ya menye kwa no. Korbo nunyo e. Ebe na ke la soa wi. Kanyo mwa de o sa si son me jake de klekpe. O we mo do we fon e. Kablo akwa no mwa niyan. Niyan ju e. Omo soa wi je po a. O we mo ya we. O tu bo ti yaman e. Nyon pou an desan ni klen ye. Wè nyon wè yon desan di ye. Wè yon pa de o yon ne esa moun table de moun po. Nan de bo yon yi di ya ke fè yon ni. Nyon sre a di ye. Oman yi li lwa. Oman ni ya wè kajiru ni ya. De a jwe ki la. De a tu bo ti moun. Nyon klen yon ble a don wè. De a man de anwe mwi abek la yin yi duwa kwa mwa adwe yi Jezu. Rwa kwa son me alwa mwa ma. Ka e je kwa ya man je kan pepe mena a kila po ya rwa man de. Ju yon ya mwa nwa kle. De o nwa kle su de o kle man. Kwa yon po kwa doye. Di e doye mwa po e mwa de e men we kanende yo di e nyi po fwa lu we o kwa cheke po nchen we dun buwe ji. Kone yo kwe po mwang ba yade o mwang ba yensuwe o mwa oti yonji yide o duwe si san de yo kle yaman de yade ekpe yi. Ta kobe nyan me anwe nye ebe ane me si san an mi we me ike ko we be yi. Koyo yon do man ne eti koyo me ebe yade mwen do yemte kwa. Si san man yade ebe yi wo odbo nyo luka de yon daka wana adye ye se ko do yemen po de kle ekpe ninde yi. Di yon an inye di yon taka si san me luya we me ya we tika we enwo apo sonde ye. Dio na ti o mo mo ndio po asistant de kremo akwe mo. Dio na ni ya e mu ya e sa. Dio na en anteji. Ambo e sa ni kapo amo e sa we amo ko ke si we be a yi we che. E ti mo na ti ki na so we ji ye me ye ji be. Kapo du bo ko te no ni tro po mo ko ti an we amo nyo mo ko ti an sme we an we si san me che pe we po nu we po we ri po. We we ji de we ko be che we po nu de kan du we ko se be we sna po. We a ti dan de yen ya ke mwen la kanu se ati ati mwen ne. Kwa da kakula de yon nan. Si san nan man ne. E di a kablo a kwe we mwen ni a kan nan. Yon san no. A tu. E nan sou san e po an yon de san no. Yon de san di e. Blo a ni kwe a wan yon man don mwen kwe a mwen ne mwen po a. De yon po an yon de dwe yon. Yon de dwe yon man non. De blo a po non. Mwen mwen ri lo a. O mwa flè mo niyan. O mwa niyan ka djro niyan. O mwa fè ya ka. O mwa blè blè niyan. Nyo we kle mwa pe ple ya. Yo blè ya de o men ti yin lo asme ma men yon we mwi. De ya jo isme ya de apeman de o sa. Kwa de apeman de o sme ya de apeman de ya niyan. A mwi yon ye de de. De ya kwa se den jwa kong bayi. A ye de sandi lo. A ye kme sandi lo. A ye si usan kente. A ye ni nou de ya kwen di lo. De ya ye flè mo ni. Ma kme. E ka sou san de san nou yak men ya e ka ni. An de a yon kle nou. O kle man yek bwene de mwe moun de si san we po. De de san nou. De an de a man de yon ekle ye di yon esya. Me moun ni me an je di ya me ye nou. Di yon ekme di. An po yon de san ni. O e we nou. O e me. O yon esya. O che moun je. Me ni moun ekme me an po ni. Nyon se ble akwe si ya ji. Nyon po an po de yon de san ni ye. Moun wu eke ene ekme ni e nyan. da sa ne mo ne kma ye ni aya mo chipa mo se juo e be ne mo ye je mbe ni me che o da so one su kma me che mbe ni o da so me che po e we da so ne de ye pe po se mo je le be ni an ju je be ni an de ye be ni an de ro je be ni an nyino je e be ni ya kwan je da sa mo po me be ke am po ke a se ni ni we nyo we claim bli an e mu wa bli ade mu wa ka no ji son jojo ma ka mo de mu son no jo bi we de we a se ba wa da ya po nyono a da so ni po de kan de o da so je we kan de a mo e fle mu ni ke la po awe ni ebli anya we clean kame ka ya no wa ade je de ade ka we clean de anu a kame ni ke la po mo po a po nyon de sonde po de de sonde son ba de ye de bru e pe we ni ye anu ma ye wotu de yo nu ke ni ye je ma de mu de son clear ma de mu ye je de abra mo so ya kame ti na je de e be ri we mo mo so ya ji ati na e ye je e de ka na nyu ke ana anu ni o de akwo ji mu we de kila bi no we do ni ye we de son ye je e ju ani ka me de son no me mo mo de ya se pa no e ya pe pe de ji Classe à non de Asia, classe à non de Achemonje, classe à noé de, I blue di, créan one in de, I flemoun in de, we flem de, I ti, de, I bati, come on, de, I eba weni, I ba dia je. Ka, de santi, mwen, ti moun e met, mou a dia te, mba we robu di, a je, I ba di, di a sebe, a ya da kwa wete. Pon ye kle di we, on de san one, on e kle ne ni a mwoti, pon ye kle ya, on e kle ya, Oba pa pe anji aye nkwa de do sabon de pete po pon da si ruson wo de ruson de pete kele po pon ko de ko de pete kele me mo ne mu onu na bo ne de mo lu ne flemu ni an ta ya ti ru bo no po anwo me duan pe ade ajo Jesus Christ ni la pon do ma pon ni an we be de o ni ke he ni amo de clear kan na double on de we ru me de na ya smen pe me ni chu de amo ni pa wi kla sonjo mi ni me ni ari kan ayo pon da me an po anwo ni ya jo de ada yo mo ya de ayo li eni ni mo jo ya sa we na si ruju nyo mwanju ya sawe na si urujwe. Ke lwe feti ni ya we klo, nyo mwambi da ya do weta. Mwambi da ya echu, enakla ya siye ne de ya siye mwanji ya, onde otop, ye di. E wipo wame mena mwambi da ya ya, e sawe ya na si kme nye nyo mwanjwe. E sawe ya na si kme nye. Noka, ante ya di mwanfo, jajwe yi. Noni ya ruwe kwe, ni mwanyi mbe ya bel. Ambo wabli po kene do setani. Lancé, Bakayoko, on est de boire, hein? La flemme, c'est Yahweh. Boire,
0: c'est
1: qui est né.